ungusa tanga ne usama kosa anumuna sise au ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ungusa tanga ne sama kosa.